0: tatu yese bujakuba atwagana ye alwa mukaga era tukobera bikola ki ebisinga wenze kugula yo ticket maker kusaidi ya bazibu fad detu betu gabe maja mogani ya gula yo ticket mbitilivu muku so oyenze gula yo ticket imeka
1: soke ngule ku ticket itano
0: nga
1: tujabu zako ebibuzo
0: yesebo
1: omuntu awangule ticket
0: kale ticket itano wena wena uli kuenda ticket mu speed metwile ye manager Morgan kubaisimu bakubuze kibuzo ofune ticket yo akubatia muganda wange chisame Fred General Stores na wangi sao amwe bali kubanguli kunguli kuuliriza Busoga Real Radio. Are you playing?
2: Yes, Fanta.
0: Wanji sebo?
2: Gai wala msa chidu mejito kamuluko kwa ito pasanya lazi.
0: Kale, kama kubo uze chibuzu, baba mubo uze chibuzu.
1: Omukulu okubo tia mganda wange?
2: Ndiyo, sebo.
1: Webali kutega radio na singa
2: mba. Kale, sebo.
1: Yes, sebo.
2: Webali ngukua girano kutumbula radio yo.
1: Kale, uichitiwa.
2: Alamu ni Busoga.
1: Kale, uichitiwa.
2: Yes, sebo.
1: Chibuzu cheni na?
2: Yes, sebo.
1: Tu ekivulu kiriyo ngali
2: kiriyo ngai 12
1: eso
2: olwo mukata
1: wangu ile tiketi
0: kali niwani sebo hello kali bomweta Amos DM idio Amos hello
3: hello
0: wani sebo I will tell him very good day fake at no wound. Hello.
2: Why papa?
0: Nobody cool, it is a kakubu ze chibuzo.
2: Banda che chibuzo.
1: Makwetani which tiba?
2: Uga maya ko timba since na mungana yambanga wulito.
1: About Frank and M mobile plumbing giba kola chimpa yebintu bibi biba kola.
2: Biba kola? Akuta kunumbe ngogo.
1: Yes sir.
2: Bakola eto yi edo munda.
1: Yes sir.
2: Edo kutiyama kunedo kusentumala ku.
1: Yes sir.
2: Bakola biogas.
1: Yes sir. Chimala mkama wangu
0: wangu ni, ni wani?
2: Buwama yakut.
0: Muama?
2: Buwama yakut.
0: Buwama.
2: Yeah.
1: Leto undi.
0: Kali tuyanziza. Tubali kubanguli yu katufuna wano undi. Buwama yakut yu. Ari kulein. Yesebo.
2: Wanajina wetu wewe.
0: Bali kuulisa kakubuze kibuzo.
2: Yesebo.
1: Wechi ti wansanga ile? Yesebo. Bali jijo. Yesebo. Bate eno tujitegeike wa?
2: Elina kongaza mpango.
1: Kale wangu ile tiketi.
0: Kale. Oli timu chi?
2: Ni timu fadi.
0: Ni wani?
2: Musuma Isme Kidago.
0: Musuma?
2: Musuma Isme Kidago.
0: Musumani.
2: Eh,
0: Musumani, Amis. Kali. Amina. Kali, ebula yo babidi. Hello.
4: DJ Fanta.
0: Wai sabu.
4: Hello, ndi kananga. Ndi
0: ndi ko ndi
4: ko ndi ko ndi
0: ko ndi ko ndi ko ndi ko ndi ko
1: ndi ko ndi ko
4: ndi ko
1: ndi ko ndi ko ndi ko ndi tulikuredio chi
4: soga la uyo
1: ufni etiketi
0: ni wani
4: nize isa saja
0: kani alikule ini wani sebo
5: unatubala mzamu za kusinzi ili tuzo haba nenda kutiketi
1: uichiti wawe bali
5: kale sebo wana je bali
1: kale ukubi ama ina ni wani
5: ama ina ze kibali ya mzamiru
1: Chibali ya mzamiro.
5: Yes, sir.
1: So mila kunamba ya ba Frank and M Mobile Plumbing.
5: Seba kukua mimi.
0: Kali. Na watu. Tufuna uundi. Tufuna uundi. Tiba chili? Kali. Kali sebo katufuna uundi. Neza gemo ono. Aisha nsebo nkati. Hello.
6: Hello.
0: Wanji.
6: Alibatu mbani ndio kupewe.
0: Kali. Akemba kaya kaka. Aka wazibu fadi. Aka kali kwemba baketa batia. Kali. Funa yo wundi wano. Hello.
6: Yes, Father.
0: Olwemba lwa bazibu fadi olu yaka balweta batya.
6: Bene zezu swangula netu wakeberi ye chanze bayi ulamas.
0: Yesebo.
6: Ne kati na tikiti yampa ilo mukulu hoyo.
0: Amina. Omukulu.
7: Ayitamu.
0: Ni wani?
7: Afara Juma.
0: Olwe mbolu yako la bazibu fadio la balwete batia?
7: Abase enembi.
0: Kali. Muno natu solwemba. Olweta abase enembi. Kafero Juma. Iduma. Iduma.
1: Habari kubasai no mulinde ku.
0: Mungu la ave mchi.
1: Mulinde kundama la kufaa no mema ringe mawasi.
0: Kali mkama wangeba uile yu. Yes. Uta kungoina akajira.
1: Nja kuongera huko ngaba ntoba abugweri. Mwide msupporting abana abana bayimwe. Ifo bona ife tuve nabandi ife tuzalibwa luuka.
0: Yezabo.
1: Ona abandi bakamuli aituva twa supporting ebito nebive bugweri byabasoga. So kino kintu kiri wayimwe msupporting bana abana bayimwe mubaberere mutaba disappointing. Tujaba basanufunga. Wotegeike waiduirenga dikaina kuwera sawa mukaga. Tudaba basanufino.
0: Kale tuyanziza. Leo tukagema gana ye kozo yu saponsa mweno program. Abasewe nibanyabo. Tumkafu na mkata. Mkafu na hivi singa kao. Eri jali. Mana jamo gani? Iwe chenji doja sivule abu sivule kuba. Iwe hivi gamba hivi singa biyalua mkaga. Yesebo.
8: Waka kwa mifawauliza. Tusimi ya ino. Obwile wajimwe. Ama ina mana jamo gani. Haba anenda bona muna tuwagana ni kuruwa mkaga. Namba yange. Njire msewa.
0: Njire mjiba sumiri.
8: Namba yange 0755.
0: Ae, yaba ndi wakambo, suma mruzungu.
8: Namba yange
0: 0755.
8: Chenda na mnana.
0: Chenda na mnana.
8: Mkagana isatu.
0: Mkagana isatu.
8: Ndala isatu.
0: Ndala isatu.
8: Mwaneja Mogani.
0: 0755 98 63 13.
8: Yes, awali kune enda wana wana tuida kuwana gana kuruomu kaga. Yes, sir.
0: So, but Fadis, edo choyo gira. Dia gambo, haba kulunga bali kuja Fadis, edo choyo gira. Haba kulubawa bali kujanze, ndiba sigula, sigale wani mwe.
9: Ah, baba wangeze, nsima busimi waka mabange. Mwe bali kutuenda. Era ndi basubiza anti nganze Fadi tijja kuba disappointing. Era muide muwomerwe mumpente yange na moyo mulala kamuli basimu.
8: Yes sir.
9: Yes sir. Kale.
0: Fadi necho choyenzo kugira cho izachi ncho bakoba. Fadi ndi kuiramu. Abakulu masibule zacho bakoba. Fadi abakulu mbasibule bana Fadi azira.
9: Yes sir.
0: Muna. Badi azira, badi amazira, sisi ya mzibu. Bada hangi katuhile, katusibula haba gendi.
9: Nse, chemba irendi saba, bamba neja. Nse mba simi ya ino, wabule ran saba. Nti muno ngele muamani, no muno guide nga munji.
0: Kare, sisi ya mzibu. Muno guide nga munji.
9: Kwa
0: uloruna ku. Tisa wadino.
9: Nisa wadino kwa yabanga basimi ya, kwa ticha abu kake. Yewaba simye.
0: Msaba yuko kasente.
9: Nkeya nziza.

nga yetu mukazi ono ngobo yomulamu wange ya mweta dia mama waba naida ati mulamu go uno ayenda kumuwela se.

0: yajja ku bitundu ebindi yamalayo okwenaku ebeeraku yaleka wakaana kano kati omuvubuka onamanyibwa ku kotiya yatandika okwira ku kaana kano akaana kano kafombye kugoya wansi n'ogoyita leka akoba nti baba yamugema era omwana ono yaggwawo nga bwene nga baba we kimubutirireku yajja ebudaada bwezaalibwa maama we bugaya yajja akobera daada yati daada baba yangema kati abako abazaala mukyala potiya omukyala amanyirwaku mariam basitika olunaku olwaido kusaawa dabeera ekumi n'ebiri nga batuuse eno bayina okugondoola ensonga dino basobola okwogerera ne mukwerime waibwe ne muwala waibwe ku nsonga edamwidukulu waibwe yabatuusaaku kati omukyala abako asobola okuba nga bayenda kutolawo embeera eyo oba basobola okunaaba ebitalo oba aiza omuvubuka abeeku ne kyakola kati weena awo embeera eyabairewo eyalemesisa kubanga omuvubuka yeena ngaali kuwaga ngaaliko bangi obanga yayambala naye talikwenda omwana oyo ne maama ye abasimbule bajye
1: omulenzi eyadifere nga lwaki nga tibamugema ne bamusiba
2: oba otegeeza omuvubuka tibamugemye
0: nsadi amaadi engeri egamaze ne gaida kubanga nesano isente ba rc 1 oyo bamusosisaku aye engeri amaadi gaide ensonga bayidi tyamama olwaleero oba omuvubuka bamutwala kwikomera
2: jamali tweyanziza
0: yesebo
1: kale tweyanziza musiramu omulenzi yagema omusaali yagema omwana omuto
2: nijagoba oluzungu wano mubaalipoota
3: soko olinde cheyamani rc 1
1: ensonga dinagengerera muwa
3: ensonga da defilement
2: mbagemye kaana kato gusaada gukulu kaijo na kyosagaza okukweta miti
3: yamamo eri emisango kasita emisango actually omusango nga guli for example oba olibanda esente nga diswika emitwale 10 togutwala wache ya mani
2: wache ya mani
3: aye sente mitwale 5 10 edo ebyo biwerawo obo chitegera kati webake necho ate defilement
2: chia mani ndi kuwa makeza na kwa kezigezi omusango guje ku police
1: konsani weri bano bavayo batia esaidi yabazalo mukazi bakuba nti soke tubawo idagala
2: munabe bitalo
1: mali kumwana omuto
2: omwana omuto omwana abali bitalo omwana abali kuvunda gusada gwa mukosa
1: omusada ayemerera akobembu omukyala no mwana tibenda nga amaze defilinga mwana amaze kumwonona
2: gasada gakuluga banando ira jasiga mwana kawuka baji kuzunzazi kumubana batongo kuba tumusoke mbyogere ku chiamani muteta antala kuti amisansonga dinensonga chiamani odizira kubuyinza
3: mulirali twala ku police omwana bamutwale mwidwaliro
1: basana bagema omusado
2: bakaina kutwala musada mumakaina kutwala mwana mwidwaliro bakobalebeta
1: basana bagema omusado ono bageme chiamani
2: nabako
1: bageme nabako
3: ni chiamani
1: kuba chiamani obawo otyanga twaidi misango joli nasala ni jotali nasala bamugeme bamuteyo ni bana abakobona because abako na abandi toile message yenu ku police
2: kuba mwana yasoka reporting
1: badema kisirikira
3: kati abantu abo nsubira bavu bo bajibwa inengo opportunity bali kwenda babimalire eyo esente bafune this is wrong this is very wrong mulina dine songa dilina kuba atani ku police ditalwawo dilina kuja ku police baje mu koti ngamazo tuka ku police ba processing baje mu koti
2: tubena gasada gakurugaze kubwana obuto obwana babukosa bawana babutola munabana ku myaka emito bwana wali butola munabana gasadaga ikuzunza silimu mu bwana buto gasadaga line gaine endere dina DSTIs mu bana bato kwegamba ebindu ile ninji buti akana kato batani bazere muvere nga mukwa muti tutyame tutesema nabe idagala batolewo bitalo hey statement doma yala nga tedi kolera kuna makuru
1: police buyende tandikirawo
3: tujuwaire
1: tujuwaire
2: nabali jo kwa mumiti yobasibe
1: RDC Paul Kalikwan
3: Makakanala
1: mutandiki ndi
2: kusaba nabali joba mu meeting ona ko lwa lero babasibe
3: yes
2: abali jo kuida mulija kuba
1: akunata basaba basibe
2: babasibe
1: basibe omusada basibe mama basibe nabako niche yamani
3: bona bona baje
1: bona bona abate
2: nabataka bajo kuikiriza
3: okuida meeting babasibe
2: kale songa tidachalo
1: katuje wa tiemba Ivan kumwana omuntu kubula mu bwo mwana
3: abantu abana bali mu byaleyo sebo babisura makamba yamba abo bakuno bonabona abana mo bakuno bantu bakuno butubone tutiame tubone
4: tulibagalala tulibagalala ngomwana ayikukosebwa bisera bya mwana bitu mtu mwana bisera bya mwana bya meso bidiko noneka ambu tulibakuchalo kirala ni febene na bene singa bagaberega kuno naga kuloko ya muje
1: aye abasada tuna titwega amusada oli mu amagezi tosobola kuikaikana ku mwana ali wansi wa miaka 18 nze nkobe bisere bisinga nti omwana ali mu uniform timuge mako
4: gobe tamani ni uniform ni wabanga
1: ya omwana ali wansi
3: wa miaka ngaku
1: anti oli mufu anti era
3: ti wa mugema
1: no mwana ali wansi wa miaka 18 aha
4: nze mani ni uniform ni wabanga kamala senior 6 ya okoze chizi ekibuzo che kisembayo ngoli kuva ku somero oli kuiraga imu nga yambe ile sitoke sempa vosese dibe useneno
1: ganda yange baliza
3: omulinda okusoma kumwelembe
1: baliza okukama
4: oyambe ile sikati ye kali muvi abe
1: yes bwana kiyemba Ivan
5: wanjo nalebo
1: wasuzotia msilam
5: asuze bulonje esaigeyo
1: eno bucheire bulonje alhamdulillah
5: mwe balo wereza abana Uganda
1: yes sebe bucheire butie bugweri
5: ugwe ati bucheire bulonje
1: Ki bizibu kiye kabiri.
5: Mbera da biyongo bero biyongo bero.
1: Yesebo
4: ngachi. Kibule kukumuka ino.
5: Ah, wabutuka.
1: Yesebo.
5: Bantu bari kukumuka ino bari kukumuka. Mungeri ya kufwa bufwe.
1: Embere tategerekeka.
5: Kuchalo echebu yebe. Chagani ba mwigombola lya ibulanku mu bugwere district. Wali omwana mugala. Bamweta mutesi Eva. Ona abere ne miaka abiri na etano kwa satu awo ngali kuno omwana mulala. Nga baba wenye bogere Joseph. Ono ajaya amubukulu bwe ajaya afumbirwako okumutesi ono ajaya afumbirwako idudi yawo. Ayi mukujja okufumbirwa eyo mama we ne baba we bali tiba chikirizo ajia kolechi
1: afumbirwe
5: afumbirwe omulenzi oyo ya kaza na kukana kalala batandi koku nyobana ibawe
4: ngo mfumbirwe tatelera
5: mama wa mkoba ati nzema na kukoba lango mle mama we mfecho kuulize nsongedo nivasenga mba mkwa nga ife nga kasaba ya kukulibuwa yoke ya kwa ringa kwa hati ife tuwa kukobera ngo mlenzi yoyo ya kati munu mwana uyu tiwa ni mfumbi lwa kupa ife tujita uni bulibuwa nga bulibuwa geza kukola mama we bulibuwa leta nsonga ya mama iba mungela kumukoba chintu wecho ati ife tuwa kukobera nga muna kuru no yagemye obugugu
4: bwe yavayo Ivan tuvire nkoko Ivan tuvire nkoko
1: msada mulonzi
5: musela abakobera ya olwa tusobugugu bwe nata omwana yatambwire butambule kuikirira manga
1: yesebo
5: oyidiye nakudino emanga eyo nesinga kuba agadi baganuka nagaba mamali getwasananga mamali yakebuga dikali kuida yei kirireyo Yesu labuga mumadi mchisulo kwa Yesu ile mumadi nchwe ije chirira unu antubi ya vamo vula mwagwensi
4: yeso
5: kwa yavule mwagula mwagwensi aa barani koku kubemira angana ankani afire na ivo afire ivo afire chati abele ngao yei damu kwa unu vizibari kwa tuwa kutelegana nichi
1: na ivo sadame
5: ba abataka be chalo akati botinda tukubire police simu aide etole mu mulambo aye kabirimbo okusinzira ku kyapasoni sono we chale cheche buyebe ngari kuko bandi kabiri police ari kwenda yokuko bwa mafuta bwide bakore ki
1: aide
5: batole mu muntu ono
1: yes
5: bwachagure ku kakero na di sadamu Elio mfubu kuhuni wa mweta jabeli Yetati ya stepo ya koba Eza kula singi kila pasente
1: Ebyo mbimala
5: Kole tukwemu
1: Tumutu olemu
5: Era elona step ono jebe la jaberi ya bere mokambu enyo kuwe chukucho kuba kai kufosu tufuiwa mtu kai chuweleze yo
3: adamu
5: kwa etanu ya mali bejila mende wa bejila tume wa mtu tumwe tolele mkuno tikusa agao
3: aaa
5: wano kake elona diba agwamu aho ba mtu ola batwa mwa mtu
3: mmmm
5: kano wa mtu wa mtu wa mtu wa mtu wa wano wonka sawa ye ene yo ba mtu ba mgema bugeme ba mtu wana umaka gababa we
3: mmmm
5: Polisi ya jiri kuhulida ati ya mtu wa mulie ya mtu wa mazo kula chiti
4: Kukumu inulula
5: Kukumu inulula Polisi ya alumuka speed dambula
3: Kiemba
5: Ya tukau Wanjisebo
3: Polisi ya mazo ya alumuka anga bajua ila mafuta
5: Le tiba
3: jua Mbuti ya mafuta ba agatwa ilega
4: Ataka ya agoba agatwa ilega
5: Haa Obe ya bereyo mazo la chisa Mbuti mpede ano Olu atusa au Banja kuno babo na kumuntu bichi bichi bakola unga we di police ya gwao ya yengera abantu amatu bali kupatezenti tulikwenda kuya kubuya ati nani abakubyo kwa mulambo gwera abantu babaye kwe chwa chwa nati ata bayanga liko na kujana mulambo aye la police amazi yabalekera awo mulambo gwaibwe ba ko bati muziko omuntu
3: sente
5: bowe chalecho eche buyebe Yakobi enti ebisele bisinga bungi abaana bana abobuwala kasita abakabwe ne mulenzi abona ke n'omuntu yenka asembye mu bulamu obwensi yalimu ekyokola ki
4: okujja naye
5: ati wabona ati mubade b'omuwala ono ibanga ne ibanga tiwanije na mulenzi oyo aye ng'obona kali kuwaza ino abalekakola kya ng'ajja naye so embere tubwe yabeire mu bugu eri omuti yabeire nungi yabere ya chiyonjo bero ya mwana mugala kumwene kuja kwe sula mumadi ya wene nga taida kule sa kuna butuwa taida kwe taa mkua ya koba atinze kango kwa mchi
3: mumadi
5: kutitua polisi ya yenze ino na anabe chiko kujo kupaje yo mlenzori
3: wakone
5: muna nso nga chijeni jene ya vile kumwino kufwenu edu yesula mumadi yogwekel anaba jino kutuka yongataga anga yoku kwe numru njyo mlala so kutiti aye baina bagdeme mama wo mulenzi baba wo muwala baba wo mulenzi atuletere omulenzi yo aye ngira kikaso baka yakoba ati nenze mpire no omwana yane yagula kwa lisaidie ebyabana byabana eri esonge ba ngomwana ngomwana tata ngotobitegera byabana nize nga tobiga gati awu tegera nsonge iyo so bagira kumaliriza nga polisi yene bali kuyiga omulenzi yo So singa tia baile nga baani za gana na mwela tia andi baile alumuka Ngeza tia mkola Mkusinza kubusiza kubata kave chani wakobanga mbu Wakobanga ati mbu mlenzo ya baile wakobanga ati Ati uolizo wa za mtu huni joja kubaila
3: Mlenzi nga wakobo mwala
5: Mbu ngu mlenzi wakobo mwala kusinza hidi kumutu ya kafu hao Eba hawe vigame vile ya kabitia
4: Biata amblaga nao
5: Kubani mama mwela kwa yalizenga ati uwe Omwana mwene yeise mwene nze namukobera ati otadda kubaira mulenzi oyo
3: Kale tuyanze bwana Chiemba
5: Niba naba mbaka banaba migo bakabati era mama wabaira mulobera ngo mulenzi oyo ayikuwaza paka wa mtu sisa kuchi
3: Mmm
5: Ikiriza kalondo zono muzingire kuwano Isigini wabusiko mami nabongo yalo limatu enda ino
3: Uchirunji
5: Era tu ulidisa ni nkono webu kone iyo Mea wapasa tauni kaso ya natu enda ino
3: Kale tuweanziza Kale wana Chiemba tuweanziza Eri serio mkulu Awa ilu gala na agabona
6: Ebisi inga Wabla ateri ya chintu wechi sui kanga Eriso ni weli vao
3: Oidi inga waliyo Fine tiche itaga mza ile kusalidao Mwana muwala msada kwa ina janaye Ayo waliyo mza ile okubona omulenzi nakuba ati be muleke omuwala ya waza ayo Luis aba waza tibamaliza bulungi
6: bakubanga nti ebisele ebisinga omuza abazaire balobera abana abalenzi aye tamkobera lwaki singa ati ama kunaye ebisele ebisinga actually muno yo musada muleke ti mulungi tamwinonola nsonga lwaki omuntu yaba okukwa
3: just yakuma ku kigambo nti ti mulungi
6: maboko mati oyo ti mulungi muleke
3: obo
6: kitegera so sometimes eliyo ni wotali ne kisa kituka nga tolina kuchusa ntuko
3: ngetu ketu ni bweli no kufanana ife just twaba ngenu nga tulikuogera twayogera ibyefe anga choni ni bwecha
1: katonda ati bwachitegeka
4: katonda yayambi omuvuka mu kintu kilanti omugalondi yafirire uwe
1: yes
4: aya muganda ngabe kufira uwe
1: byandibire bisimo
4: muganda ngabe kufira uwe omuvuka obwire bandi bere bwize kubwina
3: awo omuvuka nokusinzira ku statement je bakobye nti ya mukoba ati wova wanotoli fumbira wandi kitegeza nti kitege no muvubuka abairemu akenda ki
4: omukazi
3: omukazi
4: edese statement avuka badogera nabakazi badogera ati
7: kitegeza wano
4: abakazaida kusovola
3: ejeze
1: ama
3: eranze abaka kwenda
1: kidinga bachikolesa ino iye
4: izo ndi akusovola ejemise ya gaka pesa za kufuba bolegeza msepi chako
1: kumbe
4: era hakuna defense waka
1: hata okuti satisa. Yes, chairman.
8: Yes, amakulu.
1: Wasizodia mkuu.
8: Ndio mwe bado kuweleza.
1: Yes, na mimi nasema.
8: Ruwale ndio tujio kujio kuzika mama ni mwalawe.
1: Eruka.
8: Deva matima ewe mweruka.
1: Yes, sebo.
8: Ayo bayo chidinti fetwa bitegeere abantu bano babitegeere waido. Aye mbu omukulu ono yachikola ona kulwa mukaga.
3: Wanji
4: yabatema lwa mukaga.
8: Yabatema lwa mukaga. Basula mukusa ndenga bazike. Fe twategera abantu bategera.
4: Mande.
8: Nakuwaidu. Mande.
1: Tibino.
8: Aye namuchalire ko di nayenzo kufuna ko kitofu kyene. Najja ku police yo. Omusa kie gana waide nobusungu bwaina aliko banti nebamu wama akakisa asolo kudera tematema abantu wano na bawao aye nga nsonga chi jali kogera aliko banti bade momu mama ne baba ne mwana bade momu wasi omufunina chi omukazi
1: hii
8: asulanga kukuna ile
4: bade makumu
8: wako nabona
4: bade mamu gulira mukazi kumukwanira mukazi
8: bade mumu wasiza obo mugulira mukazi bifanagana
3: banake
8: buna shuranga kukuna ile irambala ebizu bya basade wasati mbobidi
1: baba ne yalu mukawaka
8: choka kati ne songedo
3: sema timba
8: ai tuja wanso
3: omulenzi mulamu azira kukuna ile kizibu kumutwe
8: mula mkutu kutu waziza kutu wala kubina ibintu vye msumesa abana vye mwoko sa ibi vye okoba nganti bobo endo kwe mbobu lundi
1: ibi baba
8: ibi mwira nganti nywa mwuka kayaga aye mula mwazira kwa ilaka sana alisoba
4: ilaka wajire mwiko mera ngatanu ire
8: ngatanu ire so nsonga dali kwa mbu aliko anti haa nsonga ya kudema kumuwasiza tidi manaye wabaza ibo wasiza ibi ya wawo byali mirembe ja baruka kamwedo mirembe ja
3: na bacho walianga
8: aha debawo abaza ibo wasiza nga abantu ayenda kudi nongo ina amaso buza kumugabi
4: awo ina kwebonera
8: wewe wone so katika tanika na mola gali mwidinda
1: yeso tukole
8: kujaye because chitukye maku omuvubuko omu Josephu waidinda ato mkwano kwa ife ato simana ya wa mkisa wali necho kubine pasta mwene yenu mkila mubu wenge so idinda yenu neja kuwayo kukujo kuwele kila abantu wabu
4: Joseph waba kudigitao
8: kudigito ena ndo tuwame ileo ido nga tulubali kusoloza sendo tulukusoloza nziko kantandike na mauli agali mwidinda
4: yesebo
8: ensonga do kuluanisa enguzi mwidinda abantu magene abakulu badigemye
1: kana mwala
8: bine bintu byali nga byakusaga batuko banga nti kino kisanja no sleep
1: no corruption
8: abantu nga tebaidi
1: aya
8: amazima gene kati tutansa okubona ku ona ku laido aladiso we dinda Haj Ahmed Katerega Musazi nga ali wamu ne assistant aladisi bamweta Kawuta Samuel awamu ne diso owa idinda mwami kanyuanyi andu
1: bebali babinze
8: mwambi chadachi chadachi bagemye waba alagire polisi kuwanga ala disi tagema ya alagire polisi okugema batown agents abasatu betu wabakoba betu idenga tukoba mkibandu babeli bagufula muze wa kujanga mchale yu nga batola kubantu sente da PDM sako nuku batola kukule meru okusome sabantu kusindika sente domu solo ku system ya hairatse nga boba inalisi ite dawe debe kuzitewa akola ede chupuli so chuna abantu bala zinga complete bala zinga bachatu umu kansu ya mwami mbedenge ya lagira tauni kilaka dana okubanga emeleza abantu wano so baba emeleza buli doktoretu wa kwanti baba kubo okuba gema so baba gemi kweni kongela sawa dino mikuano jaife omuli isa avidie ibula awe ili tauni agent wa butamira ne waiswa matini wayawe ili waiziru ne nabwana yena denis bwana bali mabega
1: wa mtayimbwa
8: polisi kachira elama batuwali wayo ni ala disi mwene ya vese kwa ofisi yu na kulwaidu ya itaba ya vese ya wakobati ya esiba town agent bwana
4: sematimba
8: mbe nga tageti wanisebo
4: nani mutamani wabatuwala kwa abo
8: mamweta waiswa matini avile town agent wa iziru
4: ee
8: so ya vese ya wabavuga vene baba tuwala kupolisi ekatia wendi kogela sawadino balieyu ila nente kateka yoku nonyaba ntu bibatu wala kusente wana kumwedo ya tandise baa nonyaba ntu baliko la statementi bila idenga batu wala kuchi
1: esente
8: kati mchidi gulu unje na kuzino government ya taa uvuzibu singama kugema kusonga de kusa ntu watu wala kumuntu sente da PDM kiba kuwa bondi
4: kutu wala mkoti
8: bakutu wala direct mkoti kuina na abana ba abana mikwano jaife bibage mababa tuwala katubadie chili nyaba mazeyu bali kujamu mwezi mazeyu ayi nga baina na abana na abamu mikwano jaife baina na abana na abako la state house ayi nsongege magana kusente da PDM muganda wangi bata weteka baina kuhitiza paka kumarjeyu so kakati nsongeyo elawo tuwa vila abwana ala DC tuwa atambwile direct toy na mwigo mbali ebusede kutuwa ya gaine ebusede ngofisi daba kuziba government dona dili kukofulo
1: luachi
8: kati ne ebusede waliwe nsonga edhi yonti chief owe gombola mamwe tatu Haile Steven ye namba ine nsonga de kusha kumbini yone ikuminomu nana diyali eda mafuta diyalia so baamwe emeleza ayi tuwajiri okutuka yoroba tuuliza nga tibabu balikuida tuwayaga tuwasanga munana tuwayaga nanga ofisi kugombola nya busede wati bitabu nga dona batese kukofulo nga wazira mukozi waire wa government na yera kilina nga azirao waira asikari nga azirao
1: okay
8: ya disi ya sinzi ilao ya lagira polisi ye busede kolo kunonyeza abako zivona wana wadiba kule statement wache unakulwa ido
1: tiba akoze
8: wabele publiki de wabele publiki holiday wababa alumu ikitino chivambula echili okuida echili okubagema butuwa vilao wata ambula vide tuwakoba anti ente kateka yokuba anga balanise nguzi kata vikila ilala muba kontu wakitazi ama idenga batukolile vintu wabila tuwajia kuhidu walilo ya Busede Center 3 kubazimba medical store muganda wange zaidi
4: wangi sebo
8: tuwa inene azedi abasa double ido bafuganga mamoto kagebei batu umisaba kazi omu kazi ya kubuza waka nchi mzibambu uzangebia nchi iwo so iwo kaina baba kubulu nji bagule moto kabe iwo oko uzbandu na kumbojire kolo kola vichi
1: luacho olimu avu
8: daba tufumisa waka watu badema na utu esechi tuwa waka bakule muni mugu wakuba nga badia save kwa tuse kaluali lo edia abusede center 3 kumediko stuwa ya zimbi wa badi take milioni ya satu na andala ala disi mwene mvigambo vi ya kovi ene toilet eiye ejisinga obugazi
1: eyo waka
8: era yaragire company eyazimba erwaliro erya Busede company bajeta Vama Technical Investment Limited okubanga sawa dino ya one choka yabatu wele direct mwa igigi aigigi aida anonyeza ya yabikobi yabitu wele mukao kao kuwanga alikuleta ngomu zano kakati gwali bali gema bona bona aliwa sinika direct wa
2: aigigi
8: aigigi na alikuida deni ya tuusa wa mazigaya tanko kukulida ya kwa watu minibidio kufumisa government yeye ni alimu ndeza chieko ya mtu wa mwe milioni asatu na andala azibi akantu kamediko store kamilioni isatu era kwa watu se ya avu zanti mediko store weno baji commissioning ba mkuma nti ba mwami batuwala Moses ya idano ya igula o mediko store weno ya tu wajaga ine mune idagala ya kwa watu mwami batuwala Moses inga district chairperson azabu inza bu commissioning kitu chachi
2: cha government
8: ya government
2: ii wechiri
8: aino commissioning chintu cha government ya ba minister obanze kumanga ni nza chiki ilachi
1: sema timba
8: so kati Yakobi ya ada kuhiramu a commissioning chintu echu aita jachi commissioning nga silimu mbele sari soka kufu unyabantu haba akola chintu echu haba alida kusenti
1: sema timba
8: tuwalumuka tuwaida wanuka kaka ida ya center 3 huyengo wanu tuwalumuka kubanga ya distribute na aba ita tukangao jizu wali onede kuita la disi uluwa tu seo yati amane wansi ya koba antachubo na angako ila ya lagi hile mbubi nambilo kampu nieno jinaba koba ya zimba kukaka hile
2: yesebo nga tumaliriza
8: asa tunamusamu ya jila gira mangu mwene yu wali omuli omukuli jowadi bala mbele tebonka kupolisi otherwise aigigi alikuido kulachi
1: okuba gema kale toyanziza
2: yesebo
8: twaida ku amao yagawo magaga nonga tulikumaliza buwenge center 4 bwali medical store gibazimba je ya milioni nkaga milioni nkaga abazimba era company yazimba bageta Masaka aye chebakola kale e milioni nkaga ya disolo atu seo yatukire ku cracks na kasenge katini Yakoba ntachibona nga kamazi mubwana disi emyaka kati jamu abiri nga la disi aya abe tabona nga kubwibi obuli mu district yedinda tabona nga kubwibi obuli mu contractor erambu nabo baka commissioninga nga azirawo
2: era mwami batwala
8: nga commissioninga nga azirawo Yakobi enti bona era company ya Masaka mwene Masaka bali kunonya baja kugema ate kiyazwire nti mulimu abakungu buno bukantu ni buno butuli kwa buno busimba buno waliwo abagezigezi abatandika bukantu ni muna abanene mwidinda bebene bukantu ni nimu just buli bata mumaina nga wena atandika company yange nga nizo sema timba na ajitambu zaidi nga buli program aida company yene kola so ya bakobye bona kujage mwechi ate abebu wenge center 40 bako makukola bubi bayi banevi ntebyo ebyo kuirwa aliro
2: okay
8: baje ne company ya janevi ntu ebyo kuirwa ali ebya basawo baje janevi ntebyo ko sibo sina kobi
2: sabati matunzike
8: soka tulikunzi ko lwalero na tulikuyingira wa wali omu tulikujalubani ko katoileti no kulambule febi na ebyala onda ko lwalero zempunzika na kati kalondo zono kambuwedezeku bona abaidinti bako mbakasete kanu aka ebizimbe lubacheirele tukoye fabaka zibaifu utu doganga iti tuzache tukola nge mumuvuku mtambo mtu kadebei
2: muliba government
1: kale tuyanziza bwana sema timba nesonge biri district hili na jewa sekandi
2: mrezerumu yoko gara kusonga ni umaisa
1: jewa sekandi uluwaka ile kali tutuwala mbiri mbiri go
2: bati kale
1: katuje ewa sekandi ya San Junior mdistrict ya ye mayuge ye na tuwe nsonga
2: kumirimeji ya kolegwe mibi prochua menti ya gemebe ye idinda echo kubili kampa ndibali kwa wedi kole ngudo damu ya mibatuwala edi kole mgundi dona isatu Masaka yovama investment ne ye indi jeni kwele pita dona di damu ya mibatuwala ya andi sampa andi semu before me ina ganda ulubati didenga mungu
1: sekandi Hassan Junior
7: Wanji to be me Godfrey, younger blood Msai Muto, man of action, MP to be with their constituency, the voice of the voices, Jisa Chamusengwa, Jira Mesokuni country, Tavana of Basatu, Okuja Mesokuni country, who is a radio, ya papa, Chavazinga, Busoga, loyal farmer only.
1: kumoyo katonda ikiriza ya tuwazi kumukera tuwakera gano tuweleza wana Uganda kansubire embere litambula malidadi sana mudisu kutie mayuge yosinzirira utigiza abanansi abawuliriza ensonga budi wanga diritambula
9: echo cha abufunanzi wa msengwa matendo tugamweliza alhamdulillah bwire bujire maiso kuwe nikanti buchabulonji iwa irei wali kuza chinana mnana katoneza mkaga radio busoga loyo fama obwire nga buchere bulonji soko obise kuwenga mu maiso webazo omutonzo kwa mukama katonda eba ikuwe nikanti mazimadala ona kulwa lero rundesewo echo kubilo boli msilamo soko geme kuku akadomolo subuhi hii nekari kwa jema iso kuwe nikanti ofuna mila ku Allah ngota amla kuko lwektivwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama iwa muka tulikiga masapuri ya wafukamire oido sabe maria idu ile nema bulichimu jema isonga chitambula maidari sana omulo kolo waponi again ojema iso obuneke nito saba muka makatonda kubanga baibu yetu kubante okutia mukama ama magezi magasokira ife kuchinana mnana katoneze muka galedi obusoga loyo fama tuko wabanto kujama iso kubu nikanti mutu uliriza wokola elawo jama isongo ulikola bulichimu chitambula maidari sana kubanga baba chawazinga ayenda abantu kukola babene sente
1: era olumalo kusimu mutonzi tegiranti kibakisela cha kusimbulu tandiko kuno ni au natu ule chikumi bwana nati ya meka niwe kuna mchikunta niwe taku bulangiti niwe taku isuka mananti obu avulibu sembeza makago bulikisera aikazita wenigila mokola omulimo guna guna guvamu esente mutanoma mirimo kolango likuenda sente otakola ngosinzila kulevochi eyo mulimo bonafu na esente no kombagala idafu kamboz waira abantu zinatandikira wano
9: echo chabu funani ziwa onalibo ebintu byogira maisongo liko abantu byabu funani ziwa ino kubanga omuntu oja maiso wawa omuntu amagezinga go funani ziwa oto abantu bebuzaya mufunye mu pyo funani ziwa kubanga ebintu byali kujanga maiso ngali ku abantu amageze chabu funani ziwa a iwo oja maiso wabo nikati olino omulimo chiba cha funani ziwa omulimo ogwo soko go ekitibwa customer omu ekitibwa weno be muli kubaka customer care omuntu abakuletira kasente osoko kod we bale era kabinido chongero echo chiba cha funani ziwa ngati bayime Godfrey wakobye era mulimo gosolo kubonekanto ofuna mu MPA MPA dofre soko saving olumalo ku savinga tufuna mu chama kulu awo mtu ajaja maiso kubonekanti yebuza nti yego no sente yaditola kumbe akalimo kuja nga maiso kubonekanti kuwa kolanga badelega nga wakafuna mu wagaziwa olumalo gaziwa buli kimu cha jama isonga chitambula waba chintu cha kubonebwako chovo bona ife kubusoga loyo fama tukobanti abesiga mukama
1: bali ngolu sozi sayuni sekandi Hassan Junior
9: Wanji tubeime Godfrey, younger blood msai mito, man of action, MP to be buzaya constituency, the voice of the voiceless. Wendo geda, ekisa cha msengwa, chimule sekule dio ya baba, chama zinga, chinana mnana katone ze mukaga, ledio busoga, loyo fama, number and radio station, Eastern Region.
1: Na kasera, osmulu lembos, erifa, mdistrict ya yema yuge.
9: Alright, mwazemu chagwa bagonzi yawe kumile kuledi ya baba chabazinga jina na mnana katoneza muka garedi obusoga loyo fama ndi mgeni ya mnumbayo ndi mgeni ya wote ime haba kujama iso kuwa nikanti mlukulu mbenga chitalo ino yote kateka ya muka makatonda iwole kutola walupari nekisapa soko olindi kuyongereza kumino ledi wenjema iso kuwa nikanti mkulondo lila galifa mdistrict ye mayuge elanga wendo gila sadi nisawa ikumina ibili neda chika makumiana na ina kanjema iso kuwa nikanti mkulondo lila maidobozi lofunanziwa anti eno radio ya baba chabazinga busoga loyo fama second civili kandise mwuko mudokori ndide nkulondo lize umusado we miaka makumiana na isatu emogeri eno baamute mye kwa mkono katono guvweku luakumu agana muisamba ya koko nyala swipe owechike chaba habambwe mubuno le eyo aliko wabasogo kuja kumukolo kwa baba chabazinga likandide nga kule tilo kufa kuntolo paka kuntolo nto
1: baliku bakulinze tandi kilao
9: omusada we myaka nanebiri ejobukuru awonyo katono kumizibwa omuko omusu nabatakabo kujale chemogeri chagara mwigoloza lya bukatube mu district ya Mayuge omusada ni Moses Mukungu ono yajire mwisamba lya mwelejebe tankodo ya jama iso kuwe nikanti aiba aiba koko ye yambi so buju buno bwajira maiso kuwe nikanti bufudema fudema kuku kumbe ajyo kujja mwisamba lya koko ngataidi nga mwisamba mulimo omusada akuma chokanga omusada akuma ba mutola mbale munange ona asombe chifulu zekisoka ya chita kumbali olengo musirikali alikubona walete chokubiri yabo chokusanula ona nga abunze walala
10: omusirikali ya mulinze abede wa maundo gona gona gona agatu wakola atu wastu kati bate mu mukono yakati mama nze mfire kati ono omusado omusirikali ono mugumu mugisu bamweta Joseph ya amale ya mugema yakubira chairman LC1 uwo kuchalo echo chairman LC1 bamweta Gulede Patrick. Gulede Patrick ya kuwa chibanangi. Baka joku iba. Baka malo kuita omutu enu. Kabiri ono chiki ya joku Gulede Patrick. Aite executive ye nabataka. Okujo kutuka ingo omusada. Omusai gulu kusenga. Omukono chiri chiri kumpi. Na kukutuka munange. Abataka babo. Tweete. Chairman LC1. Yako la kawifube. Yato olono mwili. Yaso kaya mwigaliza. Munumba ye. Munumba ye. Abataka abatano kwa kubenu bakwata. Tuleke enumba ya chairman. Chairman LC1 yabali yakawata yaira mukumbali yakubira police eyebuyemba police eyebuyemba changu ino kutuka wano wano awabeere ensasage eno emugere police eyebuyemba yatuka obakola kafwe basoka bamutwala mu hospitala era obanga olukwenda kubona ku Moses Mukungu njja ku hospitala eyebuyemba awo omukono nti bajja bayizogutema kulero kubambu bagukoseno jambi yagubitamo yakutula neigumba aye mwene mukono aliko bantu batunge aye abasaba bakwanti bazirange libana akola batya yebana atunga na fide yo Mukungu Moses alikulira mangenge omukono ge bagutemye ku lwa kujame sokoni kanti ajamu isamba yaben ibabuza Mukungu Moses ono nti munacho kitufu abero likwiba alikogera mpale alikogera kibiri kugamagana ati nabaire mbuze gamawondo gano nabenda kusimba kuku bamkwati oyendo kusimba ku ojamu sawedo dawivi abendo kumbona je buyemba aye bali mkwati okuona ati bali mutwala mukoti babubuza kana nakatano wachi ajamu isamba eliyo muntu siniya
1: yes sebo
10: Modachi kandalomu omukulu owechika echaba habambe mubunole bamweta Nyala Swaibu. Nyala Swaibu nga sinzira ebunole eyo ya vili ya kubiriza abanole bonabona n'abasoga okwida kumukulu gwa baba chabazinga. Ena kwedomu ezinga ikuminamuena kushitewe chikulu echa district eye mayuge ni mama jofia ina bantu atenga afamu isaza eriyo ebuna. Ya kubanti abanole tujeni maiso kubu nekantu wana kubasoga kubanga abasoga babufu naniziwa ino okuja maiso kubu nekantu wakola ebitu biofu naniziwa. Nyala Swaibu afuwa ya kubanti abasoga soga nga baba dele ganga ayudinga saa ni baba chabazinga mubasada abamani no musada omusomi nabasoga saa yono bazibuka amaiso kuja maiso kuwa ni kanti basomesa abana baigwe reya kubanti ngapo abanole bali java woku mkulu kwa baba chabazinga bagu wabagonzo butama la kasera kubanga kasera kakano kajire kalondo zono na kuru aliru muweleza kwa kichiba wangede sadala isenteve LC1 owe bugoto uliotia webali kuwa ni kanti obayo no wakitiba sengu buga bibu wawawa mbete sako nowe kitibu hatu wala basu mzime district ya mayuge ni muyugana nga ni vice president Babalanda Patrick mweba likuwe kumira kuledio ino sechwa la sul speaker wa speaker mayuge district mweba likuwe kumira kuledia baba chabazinga wagwa bagonzi ngangola nguwa magazinga kuziranku kondelu nigawa star ibili muenda msambu star ndala ash otempi namba oliwa Airtel oliwa MTN ojafune sente ojafune mitu walo emiri olie namba emitu wala tanu emitu wala avili ofune emitu walo ekumi ngabulichimu jeme isonga chitambula maidari sana kuledio ya baba chabazinga busoga loyo fama ondi
1: kumoyo
10: tochu usaledio
11: ketwaita no baba irewa mwenweze
12: mas musika
13: kumeno speed jetulidu muka
11: wanaife karwa vinga visikirize
13: busoga loyo radio ondi kumoyo.

0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wana ife. Karwa binga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.
3: Okuvumbula kano meruke yuanga, okwetolola, ise mazinga wa Afrika, nensi na yona, gano na maulida agensonga, wano kuchinana na munana, akatuaneze mkaga, usoga Royal FM, ondi kumoyo.
4: Polisi hili yubivuwa kuzula kumuchari ya gwele mchediba ya afuirawe ya gwele yeyo chisongate mwukufuwa kumudistrict yeyo yikuwe abu wienza bali kusatira nebi koroha ebi yoku wambaba ntubifu sebana bali wu batandi soti ya mwufufu okubempenda na haba kutiami ya benda ulu na haba kulembeza bibi alu uliotia ye mkogwa mgonza aje kumire kuladio yei sebantu lata chabazinga wabusuga chinana na munana katonezi mukaga Obusuga Royal Farm edachi kadidino diweze ibirede gene sawa endale yoku nchoko na kuruwaruwa leru ina kwedo mwezi mwenda omwezi oguo mwenda omwaka nkumibili ama kumiabili na mukaga ninze omuvu wabugweri asiri Ashraf Waman mbibye na maulira agensonga bulungi muncho ncho muno era lekantandike na gomu widhuvu Genta ndesi nago kunchoncho koru na koru waliru na galite gezanga Chitongo lecha police okuvwa kumdistrict yebu gwerieyu Wabata ndesi burunji okujama iso okuno nenkereza oburunji Kukufa okuomuchala uwemiaka ama kumiabili neta Ntukuma kumiasa fedobu kuru motesi ivu ya yagani wa Nga ya gwire mchidiba ya afira u mbagira u ngenfaye Edese bitongo lebi kumaidenga mikajama iso kubanga Bino nenkereza kumbere no haga saka kuluwa ladio yeisi wa ntuchiba zingo kufuwa kwebuguiri ni kiemba Ivan. Hatigeziza ntiebi kuluwa. Echikuluecho, echo mchalo kuja maiso kugwa mchidiba ya afira uchawi yowali kuchale echebu yebe, echagani wa mwigombro la eliebula kumdistrict yebu guiri. Ngamfa kujida kumzindalongo kuno nenkereza kumfaye kukajua ulu nji mmaiso. Haba ndikwabu, apataka kufuwa kubitu ndubili yebu yebe, na wavu kulonsa kunira dieno. Baino ngula chiemba Ivan, NCCA kalimu bitu ndubino, paka yebu yeno.
5: Zeka kayero nadi twagenye mchaye muna ifenga agwire mu madi ni ifa batukire wo twakubira police ya rusaba amafuta twabonanga omuntu ajasula mu madi ifa twagwa mu beneze ndi kuogera mu ntwa mutola mu madi kwa muleta kaka kale tufunye enti sayamani no kuchalo echewe yewe
6: tufunye enti sayamuntu ze muna ife abere yafumbirwa widuja nga kale yavwa ko wo msaada ida kuungali kuidawa ka kuchalo che ifa agwire mu madi twabanga tulikubona nga embere ja kubiwanga mudi engeli yo muntu nga agwire mu madi ngali mu accident kwa nukula mtu wa mwiza wambali so tuwa mwleta maka ga mzeiwe nga mzeiwe ni wogere Joseph okuvevu yewe so wetulese maiti polisi yona wetu ukire ya tuwe geitaku yudio mufu aliwa numaka ga mzei watu use pikiriza genya nga batakabu kuchalonti haife tuinokula bulunji wansi tutaleka mwana mwalonu na banga madi ya kozechi alina ingeri jali inti oba aliku kuzimbange mwidio mfe ya madi weta linunji so ife tuwa mwa nukula mtu wa mwiza waka mchalo ela wetuli amena sigele betani nga sada mwaka
7: tufunye wano entisa ya mlamo wange mutesi ivu ya vwile ya vwile ya kugwa mumadi kale usaba wana ife wana wana kukemera galala tukole tumarili zolumbe wa mwana ife
4: ngobisi za kwebio kumbali ebitongole ebikuma idembe na abataka babali dhuwale mkusatiru kufuwa kumyale vienda uru okuli echale che na minyamu na echale che buja echobujo wali ebi agani buwa mubitundutundu ebi amunisipali eyenjiru mudistrict ebu yekweyo echi wambabantu che yonge ilaka silakampe gano nga babali kuwamba nga bantu bali mali hiririza baba kubira masimu nga chivali kwetaga nesento uli yao baile mkufuna bantu babwe embe rangeno yaleseo kusatira oluvu inma lwa basadde abazibu abaji abavideyo bawamba abana ababiri okuvuwa mu maka gw'omwami Patrick Mugabani ni mukazi we nano no Fiona nga kampegana abana ababiri abalambirira babuzibwawo mbagirawo omwana asooka tumutegere ku erina erya Isaiah Mugabani ababiri asoma ekibiina ekyatuupu mu ebyo ebitandikirwako ku isomero erya Own Falls School erya gano ogutunda ogw'enjeru era ng'omwana owundi Jeremiah Mugabani owemiaka makumi uwe myaka eiku myedobu kuru habi rasume chibina ija primary yoku na kuisumeru area mwili primary school area gani wa muno mbitu ndevye idinda obuchi kwa watani soku bagana buru unji lebido uzunga kuliku nebala bakunga bebi yoku erinda mwabire Oriala DC okuvuga ku bitundu ndwebi iyo retired major David Matovu nebitongole ebyenda uru bayina kuyabategeezeza ladi yenu we bamalikitiriza okujja maiso okulambula kwa maka agabantu bano ababuzibwa kwa abantu babwe ebisinga ku mbozi eno RDC ava kubigemya burunjo wifim ati meburunjo mu bitundu birebyenje

abingo masavo atunyiga stabiri mwenda msanvu star emuhashi sente mweziri irojja kubanga mkwano gwange wango osanye ojja kubanga osuwangula lugave cough and flu syrup abakolola munage mumwe kwate ekifuba kikuluma enyindo zikulukute minyira tomanyicha kozesa lugave cough and flu syrup liddagala ligendo kuonya te mukaseera mpa wekaga na wataina appetite otawanyizibwa ekiketo olubuto lulimu gas replica osesema and at times mbamo omusaayi bubonero wa ausazi akozesa lugave ausa syrup mulungi yakakasibwa National Drug Authority ojemusanga mu pharmacies ne drug shops okwetole kwanga Uganda ate gwa bona abona ngogamba musujja gukuluma mutwe ole general bone weakness tomancha kozesa chokmel habo medicine nkuzigira yagenda okubanga byonna bimalate mukaseera katono nnyo mwekwate mulungi ajja kubanga amali nsonga ojemusanga mu pharmacies ne drug shops okwetole kwanga Uganda yakakasibwa National Drug Authority tuchali buyende era musanyi webalu isayo ebuyende atuli bangambi bakita wesunire gombola wesunire munanga ekiri eyo kawala Rachel tumala runa kuluwa lero mbalayirira kasigadde yakatundu katono dala era ebirimu kyekinyuse kikulu lwaki kawala yatula wansi nalabira dalanga koti eya programu wenkanya yesobola okumubula mu kino atende waliddwa era kibuuzo alikwebuuza nti ekyajjula ino omusika kimuwe kubanga omusika mutaddeko embeera amugamba nti babanga muganda wange yafa nzinnasika sigenda kusikira bintu byokka byokka abaana kumpita baba ndikwenda abaana bandetereera baba owairala nga n'ebintu gitansunako nenagenda mugulu tudde mazima okusinziira ku ngeri gye mumpuliramu eyo nsaanidde okugenda mugulu kubanga ebigambo simanyi bannange nsaanidde okugenda mugulu oba nze omukwaba bagenda okubeera mugeye nange omuliro gutwokya pakapaka kati nno gwe kyolina mu mutima naye kyondowooleza nange kyenkulowooleza abagamba asaanidde eggulu tujja kugenda tutyo abagamba kubyako zoyo eggulu nga limusana nga wanaabeera tugamba katukubiriza okunaaba tetwagala ffe kwenaabira twagala twewunyira ebikwawa agende mugeyeena tugenda tutyo nze naawe so mukwano kyonjagaliza kitegeere nti oli kiyagaliza naye mutima gw'omunda bwe ŋŋamba okusuna jita mba nkoze bubi era temukimanyi nti jita esunibwa kummwe abali eyo abampuliriza abafumbo abakulu bafumbo bannange waliwo ayinza okusula enjala nga temaze kkolobya mundeke ama kawala Rachel myaka na mwetaano egy'obukulu wesunire Buyende district agamba nti omwami yafa yagwa mu mazzi yagwa mu nnyanja twalese olunaku olweggulo ng'omukulu wa PM Gaming Sir Ivan Ngobi yebadde tannaba kubanga ayingira wano bawa sente za bingo ng'ate munnange omwami omukyala alitunyumiza amaka be gaddamu ne gateeka bulungi nga bateesa n'omwami we bizinensi batandisewo yalejjalejja batunda sukaali sabbuuni n'ebisigadde omwami agenda ku mwalo n'avuba n'aleeta ebyennyanja n'atunda ku kyalo nga yafunayo ka pikipiki ke wetuwakomye bwe mbanga ate munnange esseera bidde n'akatono omukyala agamba atya agamba bw'ati nti omwami wange omulimu yagukolera ddala bulungi ogw'ebyennyanja era nga ewaka embeera tekyali mbi nnyo nnyo bizinesi yakulira ddala natandikawo n'okuba nga nnunda obukoko obutonotono obw'amagi era nga kasente ankwatizaako ko nange nengattirizaako ko emirembe mumaka gange gyeyongera era abaana nga mukama atuyambye bakuze nga tetukyajulirira nti oba kino oba kiri olwo nno abaana nga tusigazizawo abaana batonotono ddala kubanga abaana abakulu bonna baali batandise okugenda mu bibuga okunoonya akasente agamba nti olunaku olwatwala omwami wange lwakyanga ennaku endala zonna bwakya ku makya
na kuata pichi pichi ye na jifurumia, era na ansibula na ngamba anti agenze kola. Nze na kuata nkumbi, ne ngenda munimiro, ne kawala kange, ne tulimari mako. Ziba zuwela sawa nga nyezo kumacha, sana kaya ka. Ne ngamba kanzide wakante tinkanye, ya tera ngo kuda, abolumu obutada, nga kutegeza antewe nyanja, ya itakuasiza, atenga tayinza komera wo. Awo. Olunaku olwo, yankubira essimu, na ngamba tagenda kusobola kudda. Nze nno mutima nalowooza, nga bwe mmanyi owe wange, nti osanga era alabika, yaddamu dda ebintu bye. Naye, engeri gye yali yampa ekyokkola, omutima gwali tegukyabirowoozaako nnyo nnyo nnyo, wabula nga nfa ku kimu kunoonya ssente. Bwe yantegeeza bw'atyo, namugamba kasito ngambi mu budde. Nadda eka ne ntetenkanya eby'edduuka mpola mpola ne nkola. Agamba nti obudde buba buziba, emmeme yatandika okunkuba okumu okumu. Nga ng'omuntu yenna ndowooza era anaafuna ekizibu. Saatererako wadde. Nakubira ku baana bange nga bonna ngenda mbabuuzaako muli bulungi muli muti eyo. Bonna banziramu tewali buzibu. Omwami wange gwe nasembyayo. Ne mugamba osuzeeyo naye oli bulungi. Yasiramu n'angamba nti ali bulungi. Ne mugamba katukulinde nkya, osange nkyo onaakwasa. Yaziramu nti kale, nange nnyina essuubi nti ebyennyanja tujja kufuna akadde konna. Agamba tuwebaka, bwakya enkeera, nagenda mu nnimiro okulima koko, ne nkomawo ne nzigula edduuka, omwami saamuwuliza. Agamba nti ziba zoola ssaawa nga mwenda ez'olweggulo. Nafuna amawulire okuva ku nnyanja gye yabadde agenza okuvuba nti omwami wange yali agudde mu mazzi amakya ag'okwolwo olunaku era nti teyasobola kubanga ate alutonda.

0: boda ndide eti ayine tagwo kujja ku mulimo idono ne kuwanika
1: so lero nasuru wati ya sura kufara ku twaliro senyi gane chikolo nakabiri kuso kwa ate no kutu gulikuno maino nechindi kawala kange kona kalina chisenyi ga tenga no mubiri kuona kukasu ye ino kale chendi saba ufuna wabodo wodi ya kutuwala
0: ayo waboda iwobo neko ine vizibu vinji aya nina ama gezage vizibu ya ebi nabiona ni saina honi
1: saina honi
0: iye saina honi onaidida makerenda ni syrup saina honi akuma angolimu chamufu azibu kule nindo edodi allergies tadibonamu ate akuweweza kunomu suda oloni echikololo ni senyiga ebyo tabibonamu mira saina honi oide mbula muwe wabulido oyanguwe ni kumirimo obulu miwe bule miraku jobo no musawo obuba kabuno bukakasibwa banaifaba National Drug Authority
2: eidagala lino lingizibwa era lya sansanizibwa abazi Pharmaceuticals Limited.
3: Nchaba jukize nsunga za royo bingo masavu go back to school promotion sina zivako nyiga stabiri mwinda msambu star emuhashi mitualo nsambu wa mwangu za mkulu namba bile jokubangu ufune mitualo atano namba satu namba nya mfune mitualo abiri abiri ate namba tano mkaga msambu mnana mwinda kumino muna babiri emitualo etane tano eja bonasi nyiga stabiri mwinda msambu star emuhashi sente obengo ufuna Abambale Investments Grain Millers Limited banono baka kasibwa ne kitongole ekivunaanyizibwa kubyo mutindo mugwanga kiite UNBSC bakolera kaunga kam fine abambale fine a nutritious maize flour keru bulungi kalabika bulungi atinga kalibwa abaana abato n'abantu abakulu ebuwenge kali ku kizimbe ekyambale fine maize afla wakati we wechizi wakati we wa druga shop ya chewa ne house of books bakubire ko kutabirie buwenge bali ku 0 7 5 0 9 7 2 1 5 1 oba 0 7 8 5 9 5 5 Neiganga no jebali eranga wasangiwa kusaza road opposite ekizimbe kiriko Premier Betty ne gym. Ate ejinja bali kubusoga house 86 kubudiope enterprises. Then ye kamuli bali mu tax park. Osobola no kafuna mu wiende yo akaunga akambali a fine nutritious maize flour nayo jekali. Akaunga kano kayonjo nga wemba gambye kazimba kawoma ata singobo kagoya okozesa otuzi tutono. A factory ya weli kawempe Bombo Road opposite M&I Bank era ngabalu demonsike okuva mu mwaka ogwali 1992 kitegeza nti bakola bachikaka sablonchi. Kapakingi wa mukavera keru era nga mubuli nsonda mulimu emunyenye emyufu bakubireko okumanya ebisingawo wamuno kwewala abafere bali ku 0 7 2 9 2 2 3 oba 0 7 5 7 2 9 2 mujja kubanga ate mwogera mu bulungi agamba nti we nafune simu eyokufa okw'omwami wange nawulye ddala ng'obulamu bukyuse nawulira munze nga nkomye wabulera saakikkiriza nti omwami wange yali afudde nakubira mwana wange simu oli viene gwe twali tuwazimbire okumpi n'awaka ne mugamba je tutuke ku mwalo tukakase nti ddala kituufu taata we yali afudde nawulira nga ndwisa natandika okuddukadduka ku lugendo njolekera omwalo ninga waliwo akatemerero agamba nti mwana wange yansanga na kagali yanvuga ne nga mpulira tetutuuka banaiba abajja okubanga ate batukuŋŋaanirako beebo omwe yagamba nti nedda kati mmwe mujje luvannyuma kagaali ffe katugendere ku pikipiki tube nga tukakasa amawulire ge tutegedde abantu baakuŋŋaana ntuuka ku mwalo nga ddala kituufu omwami wange baakamujja mu mazzi ng'ali awo mulambo gwe nnyini nakuba enduulu bannange nalajana yalinga abera wo era nga tutesa yandekera abana wadde abana baba bakuze ne abana babetaga tata waabwe nabitunuulira byonna nga mpulira nga tagenda bisobola bimaliriza twatikola enteekateeka ey'okutwala omulamba waka twatuuka waka ssaawa ndowooza zaali nga 12 ez'olweggulo twakaaba naye era nga mukama era amaze okuba nga asalawo bw'atyo pikipiki ye twakomawo nayo bagamba nti wakati mu kubanga asika obutimba kwaliko empewo nnyingi ku lyato ku mazzi eryato ne lyewunzika era teyasobola kubanga alutonda nfuuka nnamwandu mu bwangu bwe butyo sawulizako mwami wange wadde okuŋŋamba ebigambo ebisembayo sawulizako mwami wange nti oba alwadde saamuwulirako ng'alina ebigambo byayogera nti kino kikolanga bw'oti kuba yagenda kakasiza ddala bulungi nti waakudda ate gwe ataali mulwadde ng'oyinza kakasa otya nti ayinza obutakomawo waka obwannamwandu nabutandika wakati munnaku agamba nti omwami wange engeri ekiri nti yali afudde mazzi baanyiganyigako amazzi gonna gave mu lubuto naye nga nedda abantu baateesa ne bagamba nti nga bwali ow'amazzi ayinza okwonooneka tube nga tumuziika enkeera waakwo essaawa 8 ez'omu ttuntu bwe kityo bwe kyakolebwa era twamuziika essaawa 8 era ne basabirawo batekeko omusika agenda okuba ng'akwasaganya ensonga ez'abaana omusika gwe baatuwa yali mukulu we kwennyininnyini kwe yali adda mu kutandiikiriza ng'olumbe lwakaggwa saamufunamu buzibu era nga abalizi bonna bamaze okwamuka olumbe nasigala waka ne baganda bange ate kw'oteeka n'abaana bange nazaala ne sezaala nga tubeera waawo mpolampola omusika naye bw'abanga amaze ebibye yajjanga ne tubeera waawakaawo okumala ebbanga lyawerera ddala olumbe nga lugenze lugwerawo ddala pulomu yakwata ekkubo adda awakaawe akwoteeka n'abaana bange nasigala awaka wano n'ekawala kange nga bwe twabeerangawo n'ekitaawe waako agamba nti omusika yatandiikirizanga mpolampola okujja waka wano oba ssaawa 3 za kiro ng'atukonkona ffenno twaggulangawo nga tulowooza abazze tulabako omusika nga bw'atuula tayagala kusituka ate mugamba mulamu nze nno njagala kwebaka enkya njagala kkeera mu nnimiro mbe ng'ate ennimako nga nziramu naŋŋamba nti owange nze siganye kwebaka gwe weebake kubanga nange ng'omuntu nyinza okuba nga nzize kusula mu kusooka neefuula ataakiwulira omwami ono mwami mufumbo aliko n'abaana nga 8-9 bweyogera ekigambo kino nalowooza mu kusooka nti kya lusaazi era nze saakigenderera bwe yamala okwogera ebyo ebigambo nasituka n'akwata ekkubo n'agenda ewakaawe ssaawa nga 4 yatandika okujjanga n'emisana ng'atandika okwogera ebintu ebyetu ebitogerekeka yagamba nno munnanga oli mukyala wange ebya ddala nze nno ng'amuddamu nga nseka nti kituufu ndi mukyala wammwe naye ate omugenzi amala okuba nga yandeka ne mbanga mu nnyumba sivuddeemu n'ogamba mba saafuka mukyala wa wano wa ddala munne nga bikoma awo yatandika okuba nga neewolako akasente yatandika okuba nga waka wano otaggwaawo ali awo ekyemisana nga n'olumu akuba essimu tumutereka ekyeggulo nagamba abange ensonga nga zitandise okuba nga zintabukako ensonga zino nazigambamu nazaala wange nazaala wange naŋŋamba nedda okimanyi bulungi nti Simon ne bbaawo babadde bantu ba mukwano ddala bw'abanga ali kkuba esabesa kumalako nnaku ya bbaawo muleke aha tuwabeerawo awakaawo era nga kadde konna kayagalira kajjira kaawaka omwami ono olunaku olwasemberayo ddala okuba ng'ate anaabuuka ensonyi yajja sawa zalinga nnya n'ekitundu ezekiro nantegeeza nti ewakaawe bali bafunyemu obutakkaanya n'emukyala we era ng'asaba asula waka wano. Namugamba tekiina buzibu n'okutambula ekiro kino olimba okoze bubi, singa byali badde bityo walibadde okera n'ojja n'omuviira. Namwalira mu ddiiro namuterawo omufaliso neyeebaka. Ziba ziwera ssaawa nga 7:00 ogw'ekiro nagenda okuwulira ekitambula mu nnyumba. Nakwata akasimu kange ne nteekako akatooki ngenda okuzza amaaso nga ku mulamu wange ayambadde shooti aze mu kisenge tubeeko ekikolwa kye tukola. Neekanga kyava ngamba nti sirika oyagala kuzuukusa mwana. Kyava ngamba nti gwe bulijjo olowooza ebigambo byeggamba nsaaga muganda wange yakundekera, kituufu nze nnamusikira era ky'oyina okkakasa nti oli mukazi wange owa ddala. Nalowooza bya muzannyo akimaliriza wuuno ku buliri amaze okubanga ataatabuka. Omwami yasazeewo amaliridde ankwate, tekyansanyusa obudde nga bukedde era nawalira. Nakwata ekkubo ne ŋŋenda ewa nazaala wange ne mugamba byonna ebiriwo. Nazaala wange kyava nziramu naŋŋamba nti osanga weyeeviriddemu okubanga akola ekikolwa ng'ekyo akwagala gw'osuubira baawaana dda, bwe gubanga bwe gutyo bwe guli mutandikira awo. Ewa maama Safu naye wadde kye nnayagala kuba kigambo kye nnamusuubirizaamu okuŋŋamba ate ye si kye yaŋŋamba. Nasiba bubi ddala ddala, nasiba nkabira omwami wange, nasiba ndowooza bingi bingi ku lunaku olwo. Agamba nti obudde bwe bwaziba omwami ono yadda n'ayagalira okukola ekikolwa kye kimu. Kuno nayita mwana wange ne mmuzuukusa ne mugamba nti tuula. Kyava mbuuza nti omwana ozuukusa waaki? Yefula ali mu mboozi nga tunyumya naye. Omwana kyava abuuza nti maama ate baaba leero asuze wano? Omwana nabikirako ne mugamba ewaabwe gy'avudde tewali mirembe n'akatono era baafunyemu obutakkaanya. Omwana bwe yeebaka omusajja ssaawa nga 9 nga bukya era yajja mu buliri bwange. Bwe nafuluma ogenda ebweru saakomawo, nasula mu jokoni nga siisobole mulamu wange. Mulamu wange ensonga ez'okunjagala azze ng'azikakasa era nga ye akakasiza ddala nti nze nnyina kuba mukyala we era tulina okwegatta mu kikolwa eky'obufumbo kubanga omwami wange yafa n'olw'ensonga eyo yalina okubanga ate addawo. Nze nga nze mpulira ng'omwami ono simwagala. Omwami ono mulamu wange era lw'abanga alina ebikolwa byagala okunkako ebyo binzijukiza omwami wange era nsiiba nkaaba nga nkaabira omugenzi. Bantadde ku nninga nazaala wange kw'oteeka n'ebalamu bange nga baŋŋamba nti singa ŋŋaana okukola ekikolwa mulamu Simon kyayagala amaka gano ngaveemu, ate bwe mba ŋŋenda n'abaana bange tebalinaawo kintu kyonna yadde pikipiki yaffe yagirina. Abaana bange bakuze, nnina omukamwana, nnina abazzukulu. Nteeberezaamu okuva mu maka gano ŋŋende ntandika obulamu nga n'owokutandikira nze siraba. Emyaka gye ndimu ne myaka 5 ennyumba mwe bangoba nnyumba nagyezimbira. Omwami wadde yafa twali tuteesa, ka bizinensi k'enkola kabadde katambula nga toyinza kulemerwa kufunayo 5 lunaku ku 8. Bannange nteeberezaamu okudda emabega nga mpulira tebijja. Nteeberezaamu okukwata ekkubo nve mu maka gange mpuliranga nedda, ate n'ekyokwebaka ne mulamu wange nakyo mpuliranga sikyagala. Mulamu wange yeekakasa nti singa bukya kumakya ne nzikiriza by'ayagala amaka agenda kubeera n'abiri ag'omugenzi gano ge tulimu era nga ye mwami afuga kw'oteeka n'agage. Natukiirako mukyala we ne mugamba mu nsonga zange. Omukyala n'ayogera n'omwami we na yembo byo nabyagaana era ne wowulira bino omukyala kati yano badda omwami yali awange ekyemisana walya ekyeggulo era bwe buziba nagezaako okukola emitego gye wabula kati egikyagaanye nsaba bawuliriza bampa bulemu bwe mbanga ng'anya okubanga nkola kyayagala ngenda kufiirwa amaka gange n'abaana bange bangambye ntambule ngende nabo wabula singa nkola kyayagala ebintu bigenda kusigalanga bwe bibadde nsaba kumpa bulamuko embeera gye ndimu yeeyo naye ng'ennaku ennuma nze mulamu wange mpulira ku mutima nga tansigira n'ateekako omukono yekka wala Lakeri Rachel okuva wesunire eggombolola mu disitulikiti eya Buyende.
4: Chana na muna na kateneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi Kumoyo
5: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daga ne mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Diaka kasibwa ne chitongole cha National Drug Authority.
6: Gama naiso naba nabo ngubagulira Sam's Crisps ba mekete Obu mpanchi mpanchi buno Buomera abana Ayate tina abana bonka Weno mukuru Osubulo buomerwa Mlimu bagia Daddies Cookies Kao msike Sim sim Crisps wa gonja Pink nuts Almonds Cashew nuts Nobu ndibonji Kali mama Baba Jia kuiduka Oletina abana bu Sam's Crisps Be yagale Ba uomerwe Gera munu waga na musupermarkets Nimu maduka katunde vyo kulia mwiyo Uganda yona yona. Osobola bakubira ku 0 musambo musambo ndala. Chenda 0 isatu 7 na 3. Oba ku 0 musambo 5 2. Nkaga na 3 8 na 3 8 na 3. Sam's Crisps. Loza kunda ulo. Abachala, nchiwe zirata chibinti emboneka, nechiti wachaimwe. Ebiro bino, abachala angaba konerere mitwe, bakutuke mviri, beyo ngero kumiuka. Buliru chebizi gobi ngero kuboche mitwe, mwafu na amabwa, mwasibwe mitwe, situka ya fuka situka. Butiecho, tichikali chizibu, aba yeko, bayi ya product, etabo na msituka, binombo kutuka mviri, oksibwo mutwe. Nibine vyo kona kona mumutwe, toida yokubi funa. Product yu bajieta, yeko ant dandruff oil. Ngojisiga bisige mumutwe. Mutwe obuzibu obwo wabanga obuwonye okuwa niba yongera kuyeko ant each cream overkedo uyakola kumviri edamyuka dairugala damasamasa ateda aguma bulungi ku mutwe product sidino tidi sosola omwami no omuchala musobola odikozesa eranga daka kasibwa ekitongole kitwale byo mutindo mu Uganda product sidino daga ne maduka katunda ebizigo ni supermarkets edenda ulo okweto lole iwanga okumana ebisinga obakubira ku not musamu not 5 anana 5 anana mwenda 5 na ndala ni ku not musamu Sambu ndala anana mwenda ikumina munana noti musambu
7: Butawasa Gold Vegetable Cooking Oil afule chokuliacho echiwomo kuzama simu makago goka wabula neri ba customabo ono yebuto kubakenenu dobu lunji neba muongera mwechirungo ngabu omuliyako osigaza buwomi ono butayambo bulamu kubali munechirunge cha vitamin A Aba Mount Meru Millers beba kukolera butono Owasa Goldi Vegetable Cooking Oil Musange mmaduka gona gona Neze supermarket ezi kulio kumpi
8: Okero wae bwemponye
9: Okero, chichi echi kusanyu siso bwengani dao
8: Echipanda echicho wa somere
9: Ugamba chinecha Crystal Shoppers Barikuniza mroo Uoka Dubova kunka bisenta ango kilila liye duke ridakao Pakutusa ako karonda webirabo Gamba ngebi ya birthday Ebi ya baby showers Ebi ya mbaga Ebi ya kwanjula Ebi ya mikuano Naba madilizo kusoma Batunda jewelry Biite ebi ya kwetu na biyaba chala Omuli necklaces, earrings, makeup items Ensawo nobu sawo biyaba chala Nengo ya zawezo munda Kusane nightwear Palina nebizanyisi wa biyaba na gaiba igirizo zo kusoma omuli laptops ne tabs tanebio na abana bakazali wabiebeta aga pampers obusuka obugato poti nezi walkers bale sebi koze sebu abiona kumikoro nga certificates zo kuanjula ezabu ganda nezabu soga ebi timbisi wa ribbons balloons ebi muri nebi larabinji okuma nyebi singa woba kubile ku 0755 0535 oba 0703 abiri munya nkaga mubiri 08.

0: Okay, kare dachi kadiri mukaga. Don't get where to get a sawa di jakuwa mwenda mukagu wali kuliriza. Mwenda kuwa nga mukari kusakata the afternoon groove. Tukajama jiso.
1: Abantu bagambe, mchafune vidabo. I'm still receiving gifts.
2: Chochofu, nienza tiche gumi.
1: In a birthday week.
2: Tiche gumi, manzo muntu okwe malako uwe mali.
1: Nakajaribu.
2: Emu namba kobe dachi. Haberu uka batandi sokope emize jena virumba.
0: Mbushi.
2: Kwa ulire ya gemi kaso.
0: Ya kulade. Abe na birumba na baka wakugundi. Hai.
2: Senga wa munaife.
0: Ha.
2: Hai. Senga wa munaife. Senga wa munaife.
0: Oye dingazena ni mumbi.
2: Ate. Ela uwe na uwe mbaide ndi kuidante. Ato uvusivu ye tulii jo kuchala.
0: Bananga.
2: Tunaina na vyo.
0: Hamuli uo mbija kukumu. Kanzu na yali yensu hile ku.
2: Abena birumba tulire tako mixaye tubega hey. Irekele tamte kumbali
0: hey,
2: tubazira kubuzibu
0: edaji aye enjira mujitole muko buvera sibana
2: chi obwambe lekakubuza abuza tulikali kunsongere obwambe bwe muwagala mwaka awa
0: edinga bakuluba rumwike kasaba ulira
2: yababo
0: kasaba ulira kubiza mtage bagara
1: comics
0: ya yeah, but tujye mwende n'imeneka ora nari bieta
2: abana senga wali dia ya chikola
0: to choose a location
2: abe tujye tujye na birumba aone mbozi dija agwa makerenda
0: edachi
2: omuko tuti uba kutubone
0: wama kutuwe walu vexi orokai
1: Okay, orajo tuwabade mbitundu vye magamaga Presa ya Leopard the Monster Leopard the Monster yeti yale sechimuli che Kampala Ya timbye ba yimbi ba waka
0: Bonka
1: Ya gade sente za zisigazi Aba sembi yote kekevi vuru
0: Oloza toko vye nyo
1: Aba sembi yole tebimuli Tebimuli bebitu wala se
0: Bebitu wala se
1: Tebimuli chwa cha milioni satu
0: Allah
1: Kati chimuli cha milioni satu bebantu ebisatu. Ate watunze ale badi 15 lukaga.
0: Chinavayo.
1: Msiged. So kasote kamwe chimuli.
0: Yeta lese chimuli. Ate geke
1: so yeta lese chimuli. Yatimbe ba badi.
0: Alinga land soja yena.
2: Soja yeti mba yenka. Era nabamberera ubao.
0: Eh.
2: Achole kiraga anti olina amani.
0: Baida.
2: Imamu yenzo kubanga mchitwaire mu ango ya sente. Nze ka nchitwale mu ango ya amani. Waidingeri abana abategeka wano show yale to omwembi okuve Kampala ngai kaya abali ku idoku injira abali kuida kuinjira kuwa Kampala.
1: Yes.
2: Ngati mwene.
1: Achi mwezo ngachi bacheta chimuli. Gutwaulira no kulu demasi. Muna natike kasho yange.
2: Baba mwe bakulule.
1: Nali tasa ni ndugange chimuli.
0: Odi. Aye chimuli cha wala cha.
2: Chimuli cha foke chimuli.
0: Chimuli cha foke.
2: Yale tachika luchi woto ike.
0: Ticha mwezi. Aye
1: chimuli.
2: Aye chimuli ticha mala ni chituka.
1: Chimuli waleta cha kusabo.
0: Cha mala cha tuka.
1: Taruga anga. Ya mutisa tisa. Ya munga maru gena mazo ja uko lako.
2: Aye zendo wazanti abembi abasoga batandike.
1: Yes.
2: Okwete kateka bonga bonga.
1: Ila abamu kubakoze speech. Eza abade ziko la makuru. Ya abade kwa siza mziki. Siza mziki ya abade kupresa. Ya kubiliza ba imbiba ne. Okubanti. Timba bachalivo. Balisi bachalivo. Fizu nga lachi tupa wa milioni. Satu milioni. Bili milioni nya.
0: Na ituba bachalivo. Tupa sasura wakuba timbi. Aye bachalivo. Yes. Baida mulofi.
1: Wakira kutegira.
0: Ya chitu.
1: Uje. Osigaze kusente. Mchitegende. Agamba. Kupana hiyo mku bale tange bimuli. Na hindo za ya tegira bulunje chava.
0: Tibimuli sa bulunje.
1: Agamba mnaki. Gaba anga malala ato sigaza.
2: Di malada wao.
3: Zepuji ya gendono ino ye.
2: Bebe.
3: Abe mbi abandi. Mbe ni sabati kole ngale upadi. Bufuna time nukula yoku kashoko ye. Tutakima sende daife. Itutu wa basa adavalo. Mchitegira. Tutataka kumwembi atalichaliwe ife, ostegera.
2: Ya.
3: Kwa mwana mutufaa kumwatu wa sente, ostegera, katualo. Wale tomwembi okuvere milioni itanu, milioni mukaga, ostegera. Mukuso kwa walenga tuwakata nikendo mbo, yari ya mbala la just, ostegera. Ae tuenafe na tuzimbe ku, tuzare ku. Endo mbo tujive munga, tuliji numiru, ostegera. Ae tukemaka sente kaife tuwa wabembi ya banene. Nenda chitani kile kuife.
1: So yabade
2: ate tibebere nao
0: abakuno
2: bonga nabo
0: Mera bere ebe bere rao mera ba kasete asobolo kuderu
1: chenye kade ku presa zino chechino uchimanyi nga presa umuimbe soro vaongo ready ufinye ko half of sentes watademu
0: chenguru
1: akati kwa aa kweteke ka press conference ba imbe pano penyini wabaze kwa balagetu watemuze kuyimbo
0: muze muide kusonda
1: sen
0: oh good
1: baje mutebu muimbi muno muwe banja gula tebo umulinde uo
2: meri yongatiba kolavuli mwaka.
1: Kati ajiba chibina tandikirawo.
0: Tandikirawo chibina chakola.
1: Halo zabategeka buli mwaka babera nendongo.
0: Gula tebo mulinde.
1: Eh.
0: Abo muze by the way kubanga
1: wena bageze abavude press conference yale padinga banyize. Tatubaze mmagezi. Tatubaze mungate bayimbye mbu press conference
0: tebe bana. Tatubaze press conference ani yako mantiba yakwemba.
1: Basimba bayimba paka chiro.
0: Kati it was that a press conference atenga babantu na abamwa bajja kwemba kuchimuru.
1: Pressa kuba kugata ku music
0: kugata ku ndongo
1: kato yimbira abantu bwerere huyu yulupe
2: abana abantu bayitegera ali byatogera
0: ayo sabuyire kuita
2: bali be buli una kutu na debanga chintu kirale echo
0: kubanga
2: omukole gwe bakwese buti tujabe ta ku wedding iyo ni introduction buti ona tuke ya tulikwenda kwemba mwindye kwemba
0: baidye kukuwerekera
2: ati necho. Olunatu ukei hati mpa mikrofoni mfulumi omugole. Ofulumi omugole ni wote kebwa tekebwa kumufulumi ya.
0: So, necho, by the way, omutu babako ze press.
2: Mana mutegele kubye tuwo gerabu ni luna
0: kuwabembi.
1: Mbako gerabu kuyimba, nenzijukira.
0: Bo yemba kayu, abantu tiba.
1: Walaba koko muimbi nga aliku staging obugali bukomyo.
0: Echo tuwa chogele mkulia wali. Yembera yali kuwani. By the way, yali muimbi choi.
2: Yemu jine na wala katubaize kuwa nukuba ganda baife chifuro chavero. Mwabarimu mpira ejo. Mpira. Mwabarimu mpira kwa mani yuno kwa soseo. Buti saa siro mwembi. Ali kusteji. Ali kwa wani kacholi na mani yu bajitevo ba ya ateba.
0: Bajitevo.
2: Ayo. Buti kai kwa ina kwa mpira kwa seno.
1: Kutionu blaka ya chita.
0: Kutionu blaka ya chita.
2: Kutionu blaka.
1: Yalabe ndule tali necessary.
0: Eh.
1: Na hapisati mani yetebi.
0: Yetebi. Yafa mkwe mbamu.
1: Kati omwana alinabia anaba kwe prince mubiru.
0: Aye prince mubiru chance anusa Arsenal bwe yakuba goal ya equalize
1: never sanyu kabe bati
0: enduru yako
1: na ya ya gambi mwana anti kwaza
0: kiringa kwaza kiringa
4: dikonye sawa mwenda edemisana busoga royal radio.

0: okubange batwale Kampala okubange bajjaje bajjo kusobola okwaleta mu ddwaliro. So tetusobola kuleka ddwaliro nga lino eribanga likavalinga fenna fenna okubanga terina ambulensi. Ensonga lwaki twagala okusaba leadership y'enjeru ekulibwa mmeeya nti nga bwe tugenda mu maaso okusaba minisitule y'ebyobulamu okuwanga esobola okuwa kawolo ambulensi, tugende mu maaso n'okukwatirira ku ambulensi eno egende mu maaso n'okubanga eweereza abantu baffe. Bwe tunaaba nga tufunye ambulensi ey'ekawolo, tujja kukwata ambulensi yanjeru tugibawe.
1: Edasika diri kumineina, edegeni sawa ikumine ndala. Ikiriza agabutinga fundikirile wano, agani gaida kuida kusawa ndale yobu ile, ni kusawa isatu mulimi Oluganda. Johnson Muwanguzi, ninza avuga kusomera, fumvu wa tabazinga wabusoga, ebyanda n'ebyanda.
2: Ago nagabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.

0: kale ibiri dene kuzawe dachi kaya bayo kupita ku tukuendeza kuja maiso na kuuliza bakalamu
1: kakati Tamu. Songa jentandika na yo echiri ewange mwenare chechiri munupu chechiri mpff na walala
0: kweli
1: olwale lo mazo kulengera nti waluo rugudo runene mwasanjala olumaze okutemebwa olukoleddwa ngera abantu bali mu excitement nti eyo nkula akulana balutimbye ebimuli balusimbyeko ebitooke naye nga bonna beyiye mu lugudo luno boolekera gye balaga kye njagala okubuulira mukwano gwange Piero yuenere kachi Piero yuenere kachi musibuno
0: yelese kubino byona
1: olwalero ndabye waliye wange ku kanso enjeru nga patongoza balonchinga ngebyalo byonna bikulumuluka birazewa mpozi wale wa mukuru migere ko di kusosi
0: lwamukaga
1: kulwamukaga ekiri mu bantu era abantu abasinga bagamba nti ndozo no yemezaya yatusubizibwa mu Bible ompulira bulungi
0: tulira
1: ngabwe nagama nze mbera waliye wange mpulira ebigambo bingi kubakati neggalira nako kigeti mberawo nasalawo ng'omuntu omukulu nkadirawo nga siwachi aliawulira dobozi lyange nacho kujjako lyo kumaya kiwalianga jali ngakonkoda nga jamune nze muzeyi tunyumye ko ndu dokulaba owulide kakati Piero yu abantu babugumye njagala nkubulire sebo abantu bowulira bonna bonna bonna boogere bikikinike
0: yes.
1: Bajja kufundikira nga bali Piero yu
0: kweli
1: munyagwa munyagwa yawereza obubaka
0: mugati gwa bata
1: Olusania eyesiba kuba president ngagamba ani ono nabbi omulanzi
0: nabbi ani ate
1: ono omulanzi yakola gwakulanga
0: toyogera ku nabbi wano
1: MP tomo manyi gomwogera
0: MP
1: ye kastava yuna arango manya nti kitufu chuva wa mukuru
0: Daudi
1: kasambia
0: we kasambia
1: we kasambia
0: enti yoyo Daudi kabanda
1: yakabanda nga munyagwa amugama ha gambye kiriwo kitufu nyonyo nze sembera dala yebunyagwa akuba ko sitamp agezako ayizo kwe okwebuzabuza daye abantu bali nyedda kibandu wagon
0: bena
1: bali nyedda peru utegenda kuleka bantu nebo ulira omuntu akwasa aganti atoli kwatirako wanga Piero uyu Piero uyu eri jengendo kujiramu muri sobolo ku sobolo e Kampala narukola nabadde simusubira munne mukwano gwe bakuze ati no bine byansubuga bali mwezo bireke bali naye narukola teyali asamiza kamwa ka kubafutu soja
0: muna
1: ngabwe yakoze
0: natire ino
1: oyo bakuze na Bob Wine abadde muyimbi wa Bob Wine nga bayimba bonna mu bandi mwe bakuze narukola
0: Mwembi.
1: Oroza ntiba amulabye kati.
0: Mbade nti muna mateka.
1: Amateka babaga soba nabamu babera basomanga bayimba. Je bavo manyiyo senga kuwa bwino wabwe. Nalukolo na subanye Elias eddala.
0: Nalukola.
1: Si Elias.
0: Mm.
1: Soma gendo osome ku MPyo bavudde wa
0: Bob
1: Wine.
0: Ne
1: bandi ya Bob Wine.
0: Muntu wa Bobi kuva inuma.
1: Nga bachali bali bachabuka buka gali agala.
0: Aye nga kaboneka bantu bali babula mu.
1: Agala ke dube.
0: Linda ko. Na lukola nga talabika bantu aba bayimbi.
1: Kakati hoyo.
0: Bwa
1: yogera bwato na yogera nadda na abana na abalangira na akola ki. Na abejako.
0: Bombi bakoze ensobi.
1: Chiwa Bob Wine okwera liki.
0: Munangi.
1: Chiwa Bob Wine wali
0: Bombi wade bali mwezo.
1: Kakati olwaliro bali mwezo. Siye yalubuziza nti
0: kyatwala
1: Bob Wine ebweru kiki.
0: Kyoka.
1: Gundi yalubuziza bali mwezo.
0: Mwezo kayabuze ekyo.
1: Nti ekyamutwala kiki lwaki ali bweru.
0: Nakukoba dozi wanongo kajja.
1: Hey.
0: Nti bali mwezo bana muwulira luna kuna muwulanga agobagania bafutu bigere. Nakoba ati bafutu bigere. Nzo kuida mu ofisi wange. Nga timuli smart nja kubabinga na labula ba kansala zaba NUP mukanso ye e Kampala eyo
1: tebajileta bwe bibina
0: Nate gerango yomusa tate gere keke.
1: Boba zekole.
0: Ali ate katonda amwe baza mukama katonda obuyinza shakina babala baba. Wanko vela wanda gomo yu na kubono during mu campaign. Na kubanti oyu bali mwezo. Oyu aja kuba mukozi wa. Ah.
1: Kakati ebirala ebirala nyongereza ko bwenti.
0: Wumba wumba.
1: Abantu abamu mu Uganda betamiddwa. Tebetamiddwa mukulembeze ngabo uli anti Bob Wine.
0: Mm.
1: Betamiddwa bibina. Bakoye ebyobufuze ebyebibina
0: abalala.
1: Mm. Chetwayogera wano bakoye.
0: Tuireyo mu mugendo.
1: Esonga endala.
0: Yes.
1: Ekirala Katemba akolebwa banna byafuzi na baba tamye. Abakoze eki? Ati na abavubuka bajjo kugwera mu amanyi. Olwalero mwami Museveni oba jeno muhozi na agwa mbavubuka ngabano. Abavurugiddwa bwe bati.
0: Banna.
1: Oza tagenda kuyola kinywa.
0: Era yula byole.
1: Bamugambe ti fejeno tuwe tweriire.
0: Kya kuyola.
1: Anti kati olwe kibina chikola ki? Kigwawe kirala abantu baffe. Betaga mu benchmarking okuva mu mawanga amalala.
0: Nibo batamu.
1: Benchmarking eyo ya kumanya. Nti ne baba kuwangudde walo ebina biba wangudde okumala emyaka 10 ebungereza de America. Holiday.
0: Yes.
1: Na yaba antu ba memba babi bachariwo bagumu.
0: Hey.
1: Teba ina internal bikari inji.
0: Ondisa.
1: Bari bade babuza kwa abo tibomukuma mche bibi inabiyo.
0: Ondisa kemvo kubone Kenya.
1: Hey.
0: Echibu Nairobi.
1: Hey.
0: Basi ibia muduka duka kwa toyo. Tiagasi. Tiagasi ya masasi mubanga.
1: Hmm.
0: Nebi gambo nga midikuluto toko mawo. Kastomu waka ugugutu usaka lulu.
1: Ate chebanta meye Kenya.
0: Hey.
1: Katibateka uchivina cha chisanja. Miaka etano. Ate ni performing echinala. Echinawangula.
0: Ochidi nga bana Kenya banja abenzi wana Uganda basigaliyo.
1: Kakati anti.
0: Bila kumulama antabuzama.
1: Olika temba wabi abufuzi.
0: Jamaisi.
1: Kubaya badaba sivya konti muku baba antu boba gate tunaba
0: kumulama. Ngalimbi ikiliza.
1: Olide. Kakati ya nsonge ndala noop. Wali yobu zibu. The youth oba nabamu abataasoma versus abasoma atabali machua abamu bampuga bafuruma muda bano bannamauli bafuruma muda nabala kakati nabano olubatandiseko nabo baganzania mvumo oyo ove ku mwengeri mu kigundi mu kifumbira otandika okujja okuvuma na lukola ojjo okuvuma bali mwezo okuvumanze sibya kibiina kunti obola bwe mutyo namwe. Kakati akonako de kamera wo abayivu era abantu abakuze mu myaka versus the youth by youth balowooza nti ebintu bijja kolebwa bonga bo balowooza holiday na yate si kyekyo banabalabaga nti okay mutulonze thank you very much tuino vunaizi wabuwa kola wa mtu kwa asiza.
0: Okay.
1: Temura oza ntuja kuwela wanga tuba kola babysitting. Obanga tuba siba pampa. Mpulida
0: kuruwa.
1: Kankuweka noko ka. Osokoje.
0: Mpulida.
1: Opposition.
0: Bebali kudulu wabulavu.
1: Opposition kati njigamba kati.
0: Mm.
1: Timu nge wandagala nze gama na kule mbila kwa timu yomupira. Timu nge wandagala osoka nono nyonyo cha timu.
0: Yes.
1: Sizo ni mbeba kuba. Oda yobuto nono nyaba zanyi. Nora bengeli yoku nyweza mu timu.
0: Timu yo.
1: Kochi wabomu yaba yaba. Nofuna yoku kocho.
0: Ya hundi.
1: Osobola toku za nyoburu nye mchi. Musizo nyeja.
0: Okube.
1: Nze mbade nganti. Opposition yesoke yewe. Ewanda gade. Yesoke yewe ye miyake etano kati.
0: Hmm?
1: Bade yoku drawing board. Na yeji talicho. Apa nupu nalisi bainti basobola nukufuma kuchagulanyi. Gwo itachagulanya. Neba babu itachagula nyi.
0: Chagula nya ebibyo bimpazi mamani.
1: Nalisi manyi. Ntibasobolo kola chi. Ntibasobolo kumuwa rampa. Jari ebweru wano nagamba. Nti omuntu bobera mweke zairo. Ero mkuru wota lio
0: bama. Chokabi ya idabu bibitio.
1: Hey.
0: Ngoluna kolu wado chagula nya.
1: Hey.
0: Lwa sindike milioni itanu.
1: Hey.
0: Dongele mamani okuyamba. Luita ya dido kitakano kiza. Besi jamu drive. Yeba atandika udozi.
1: Yee, na yeye ya mua. Ate yeye ya mua mudola.
0: Ate katiwa nabamu wa hile.
1: Tozi juki na mchala wabesi jezi ya leto wachagula. Ate yeye ya mua mudola. Tetu wazimanya.
0: Wa mabanja liyo mwenge.
1: Erigwa na chi.
0: Muno mkabi.
1: Anti ye muno dola.
0: Onzi juki za. Bezi jina hiya wa. Chagula nyi.
1: Ate
0: ya mua mudola.
1: Ya mua mudola azibasa wa jia.
0: Wa ma. Aba lalino kuwayo.
1: Kakati opposition nkisaba basoke baddeyo batule wa mutemu wandagala kubanga timu jemukutene yafe yena
0: okay.
1: Timu ya amanyi buliroza yali timu ya amanyi ogero kumbala kogo wandagala.